0: RVH, symbole de l'unité.
1: Biso tokoti katango tena mabanga eyembela yo pote ozali nzambe oyo avandi kati na masanjeli ya bana na ye.
0: RVH